photo te na ya moto te na ya esoka besoka na besoka besoka na besoka besoka na besoka Toi messe Bana besoka na besoka

so kango na yam ebian ndi na wa namba nde njamu na kwa na so kape ya bian mu di mwese tona bonda yo no bube. Bonda etilanga mbube nyolanje na beno o bazonta ne olanga e miyamu ye kwadi yende besoka na besoka besoka besoka besoka na besoka kemiso mongo oso besoka na besoka tumoto tomo ukate besoka na besoka mongele mongo na mama mabendi Songe na kibu Mbate bane Songe na besoka Senga peso yin sona ndombi